jaro murai yo ojo imu kariri kosengwa kwana ngagento geto murai geto ituna akorete bu ojo guganya kosine kaniso ma otena na ba kristo ba mintu na inje na bona igutu sasi me na inwe na bono na chirega ngatiganda araba te kwanza ye aye muturu tenena ngana ngwache te buone gwata gitobo konyinga gokonya ngwante tinga nyoko na rwari tinga ko ajibese na kwete chiringe rutano ebintu biri oli gete galia ngatinda akorera bantu mirimo bizo kibiri oli gete galia uyimo onye na aye kwari nge kanise iyo muogope uyimo tigano uyibono burai bwae no bokongusa abume toka kanga kwa kalire gento gete lakini kwa rusi abanta bange ora iyo muyano murai ekaro kwa konyiro mundu bweko turukubika ngangwa Damage project, did you order any project?

0: Temza kabete police station. Eri jamalingi ya sanu mwana bwanje taba gusiba mu aba. Alegeza.
1: Alomo na.
0: Eh.
1: Wagire.
0: Wagira gino ma.
1: Takina bo wa toirire bwora.
0: Agino ma etege nto ngange te kero kipi.
1: Ni manye te.
0: Ah ya ta go ma ete bono ntigaye ntige bono ntige kabisa. Maete ti maeti go sabantu bani mokora ibi ndingo jana kwa na ango fake. Nini mtu nataka vitu yenye iko straight. Anenga daire ni yabangina I want tiga. Aye dogo ya kubuna sheria ba kirinkane te sinini aye kwa ya kubuna iko. Raini ene yaba gungwe. Aro.
1: Yo iba no tali ko iwa.
0: Ere no mumuro yo na se ali liko ruwa.
1: Inna ti oyi na ro nga bo ribu na bali inna ti bona ba go tocho ga nyi.
0: Na jiwa na go sumbwe ni nje ga ni na inde ngo boria maoni ate abana ba sari kire ti skuru. Ere bi ko manyene na ya na ro ti mnali.
1: Oi nere nere o kanga buna ala bono baba kana ati bono bugara ati la boka ni koira.
0: Eh baba.
1: Iko na ati la ugo botango no onga nye tebe ndo mo ibara ningo vai chako jatora arrogo sen. Nto nore kendo jatorwe.
0: Nore gabu na mira westi gabu.
1: Nore nse ita baba ava ita ita ya keberenga.
0: Eh ya keberenga.
1: Eh ya keberenga.
0: Ya keberenga more. Ya keberenga abu ze ito. Aye. Babo, babo ri nagi. Omong ino yogete na ngaji mo rene rego jangkaga abuka.
1: Na kena jangka jangimo nito.
0: Keberenga abu abu ngeli no bara abu abu mochoyi ga abu aye babo ri abu sore yengi mo mochoyi abu soro ga abu.
1: Aibabu akama goeto.
0: Aye, ba ba ba ba abu na ba tu ba minto.
1: Na konyoro nda ija nanga na bona mwamura kwa nenere bone na bara ija na bageni baya bakamati
0: talibanga na ye bija mona aligesa
2: baba
0: ye
2: weirire
0: weirire bija
2: sikto mona nere kichana kia mati yangi kura kirimani ukari hoteli abuga
0: nga ibo nchike watonko na wala momine tinga go ikari hoteli abuga
2: Baba habikiyo sari nonga kibona gasi ne gasi ngo korana ndi nate naturumbu kari bona nga ari no manyire mono kugwaga
0: ah
2: ndi mbwa ta matanga ari ka kiki nyirukia bwo sana family
0: mm
2: muga katari sinasi tu mungino ko Teresa
0: eh pore
2: ngo ba pore ka ki president yi tu kanye te mongera maiga moteki tana kya kya mira mai
0: aiwete aiwete Daktari Fred Okeng Matiang'i mwana wa bagusi ada akora temere memi yaga insikiru muntu tatangora sagutara watu na mtambua ndino ne mere meke roho kori mirimu mugamina rulenge rulenge gada guriti urikurukunga nyambisa Nambisa ga kore te ga si aliba ka kiru muntu ga maeto ba ku mwanu ibure ti yesterday.
3: Banda Jesu ate.
4: Yo amba ye moromani. Asali yo nini.
0: Te ga jiri ga te ga ni ko michu ka manya go bua to ke gente ke. Daktari Alfred. Eh, ndo je ga ka bisa agondi kira ga. Eh? Ndo jiga kundi kiraga akere nga nga tiganda samange ikwere ndeye ya kundi kiraga kapisa akere nga daktari Alfred Ndemo anda nga kwa niliyaba tutu vonsi pima tutu chache north angera maiga mangiru warurira ata nga nawa ntabaya tutajiramu Aba nchite na indika moko genda chikanisa Mwanya kusaba Nyasato evisio Urunga daktari Alfred Ndemo Mwano yukuru gabu jisemo chiyabu Getutu chachi north Igo bakuwa nili ya kukuwa naba kusibo Si pia bantubaki si county Na wa higawa bantubaki tutu chachi north Na south Wa ilama higa mange mono Kwa nyara maiga ya daktari Alfred Ndemo

0: munguru abe na inwe.
1: Nasomo yu.
0: Osoma kuwa njini takatibu, unalieti na yohanu mutakatibu.
1: Nasai aime omi.
0: Iriaba ya uti, makamira ni anavarabu, asuvarabu, bakubora. Na kiyo montoyo, ala nyane otoa, umiroa ya etolie. Yesa kawa irinilia, kawa tebia. Ine, ekene na watebili. Mutari tiyo mwere, oye, umanu mwanya wanto, na kunywa, amanyinga aye, timoli, nubu ima, ime ya ino. Oyo kulia mwere, one, na kunywa amanyinga ane, na nubu ima, wakale na kale. Na inche, mimoboke, asiri tukulio mwaelio. Ikiaira, umuwele one, nindagira, yeke ene. Na maingane, neke nyua, yeke ene. Uyukulia, umuwele one, na kunyua maingane, niya akomenya, imeyane. Na inche imeyaye. Tata ure moyo na ntumete. Na inche inde omoyene asinche atata boiko. Uko yokondia na we moyo asingincho yane. Ujiyonu mogati kuruwa igoro. Taribu na shokoro chenu chaliete mana baga kwa. Urali mugati oyo nawe moyo kuika kale na kale. Nimwe igure ibanchi mugwemya no munguru yetu Yesu Kristo.
1: Kristo wangu.
0: Ase oza gweta marero. Usazo gratule kibiseruro kiumbe na maninga Yesu Kristo. Tokoro kariwa igure ya ukarisi ntakatibu. Omo ritovole, ase kita bikiomo chakano, kumina inye, kumina sana sato kwa kemerange, vire na, kita bikiwa na ya machiko, sana sato, ibere kwa ika sato, na ene kumina inye, kwa ika kumina isana na yamo. Birengere liyo, niyo bile vimo, omo ritovole nga ine. Kia bikoro kele, kuria omo ritovole ukarisi ntakatibu. Nyo boroso waya igonsi toka nyora ase banchi to so mire bono aso so mu tangani oi sere ba kayande tsegi nekro babu mu gambe salem akode ki ngwa so kiaye gwetra so mu sasru to manene meliki sedek nonya ase mi gano yo kor kiwa ko maliki sedek kira kongu kunero mutangani kode ki ngwa so kumugati amunevini ikigana kyo kima irijesa korerete korerete buhia ase kimoske misi ntakatibu ngonde wensi ukonyore kene ikiga kia ruita melikisedek ineo nyore ubukimu buhia na maene ikiro toko nyora moro kedi aye agirita kareta umurembe savanto wa israeli wekirwe kati yawa utawa ikisangyo poko yoro umorembe sekati hito iki nguansu kimi sindakativu neke ni yesago toa chukoreto mwenembe astore ime yao ime yane iki nikyo mwenembe mnamilikse deke arwete egera antoa nyorte ububuwe na baka nyore ubuya wanyasaye asiki nguansiki arwete Abraham na senetwe antwa ya nabanya nyimba balenge ochetsegi basenetwe wedrasik mwansi kita yatibu nego seniwa ama senito konyora kruasnya sai akima so ba mwa kabere kurua kitabu kya wa korinto otor gele tre yura ki tangbo na okimwa so konywa kwa mangaye nomugatu bogima Kurenda sengi nchopo tanda nwa wete katia wa isa wa korinto ba ring no bene ki wa ngo kora asinge nche yo paulo ko gorale oku ba nyolenga eki wa skedi ba kora ba nyole e wa kora asinge ncho ye usanga umo wa je kristo yesu oku eto ko warabo aseigo akawa nyolia bamanye inge ncho yo gore ngwase ki botambe kawa nyolia mugati yo no mugati obogima na manga yo na manga yo bogima bwabo na katunyolia kere kero bagusanga kiwase kyo kumugati ne bini ne divai banyolenga ne wakunyora ali akora etes Yesu Kristo aurueto mabwaya kwa inche amonaye aseigo kere nga kitogo chamo sukuru kinwase kitagatibu na tunyoliwe inga turokora agosoli asikwanse kyo Corende no kunyoliwa, to kunyoliwa, inga no goetrazo kwa kwa Kristo, otoru wangwa achete. Yesa kiro ramanyene, tekere ruete ramanyene, goetrazo mwiro oye, a ruete omogati, bubogima, akayo sisenia. Tege taba na kere sisenia, nanta kwa yorase luka, omotakativu. Na aya oru kiwe kema, na yonu motakativu, katoro kia, ikerigia koregete, ingen chaye ninki ingen chaye ninga asoko sanga omobere namanga kristo yoto ko yoruma buta koyara ine kira yomo ito usanga asomu gati yomo bubugima etabe ke yo kene yako yoruma buta koyara na kristo na ave nera matukonsi ntu abanne moyega buta to buta gativu asa yeso yorugetie koba Nyasaye na yero weru kile utire me kimanyeri asikatie ito to ave to sanga botambe aso otori wa ito to nyore tege ninga kirenga kito ko sanga mwana mangaye ko arto mu bota ko era asin to botambe na kuru ko astore men to ko soma asikatab yo kumano kam isatto merange bere na unte nege sielin ko ngonta na oyora iwirio gidiane Eigore nchi nyomba mwaye nagere nere nere amona nche abangi wait no sigete jin korecheto tu sekerisko to konyora nema obo banya sae kobaga tito tu ore ero lisu tkeriga inga tu igore jin korecheto tu echo ke as konyora umo na mangaye egoitra do jan umo na mangaye tatero otoliwa aseigo Ese mukubyo yorero kiro yo moito e arganie inga goika e arinu kirenga ki awena kore aye na ukane bibi aye kiengo tergo atorenga amaene orali muverna kunya manga tanyoro otoriwa aseigo jinaye to achira morero tu bonya sato enema yubye bwa bwiru ki astore ato enema yoko sanga mwana manga aye no yetu ese kirisiko Ime chane mengi toko nyora Singa chito, singkora chito Bungu waito Tasi ingi tumusike Dete Yesu Kristo Iskuyo bungu waito Tuvo uli ato eneme yae Tuyo uli singkora chito Toko nyora kuru asale Ugo toluwa kwae Amenye amona intwe Nento menye ime yae Nira ato eneme yu mota kwaera Ase igo Kutoko kore misinagativu Ningo toko nyora Ase komunintagativu Abangi baito tokonyora muna kawaida tu turku no kuigena utaiyo tunya satu mentere me kuigena akini wanza waito wakali tuko nero bugima waito nero toru waito na uganeti etaba bae botambe ekima tubule ne meyo etokonye tumuigene tumanya anos tore abe na intema tukonsi moto Yesu Kristo Miaka ne miaka Nanchine yasaye tata
1: Omo wike ima Omo toge urunase Na Yesu Kristo Mwana yo maima umo uweto Akare kona mwayo taratiri Uyure tina wike ya maria Usilika konso uyatu Obande tuwa somu saraba Okweto tingiretu Udrigo tuwe chama maombe Igo arama tukatatu Ode tuwa sawa kule
2: Unite te gora sai kasta so ku ba ni sai tata. Omo mu li ke ima. Kuwa ni ane kwa ame ona na ba akul. Na anje a so ma yung taratif. Eri se ka tu li ke taratif. Kowe kwa mu ba wa taratif. Kowe su a kwe le koro ka kome le kuno ba wa ta kwa ya. Amina.
0: Tia bono. Tuiru suwa ye. Tuiru suwa ye. Rituka se ritukom. Na ki ima. Ato enema. Ako te gore wisieri. Toso e me ya ye. Omongu ni nyasa mbi wa ta kwa era. Tuna wana ba o. Tuiru tuiru wa kura ukwa o. Tu enema. Yo wanche sa karimdiri okarestia. Tu enema yuko nyora. Sa karimdiri okarestia. Indagere omoyo. Ila tutoli ntwe. Omongu roto iwe.
2: Omongu koranche oto iwe.
0: Tetu boli nyasa mubi bonsi ase ni bali bonsi bakore ki wanzo ki umwana wa Yesu Kristo kere ngaki ne ki masa zuru tubaito bakwera sokore ki wanze ke kere ngaki umwongoro to iwe sore mu biskobi itenere nyasa mu chinguru ki ima na gweta ki wanza kura saban tubaye ke sikia ye tasito amu chinguru yokara maya butambe na kure ki wanze ke Sotoro kwa antwae, umonguru oto iwe.
2: Umonguru koranche oto iwe.
3: Omonete ya sae tokole ni biya muna asenge nchobo ima. Biya muna asenge ncho ya ali oge nrete woto korela. Aso umabuwe nseye. Wakuli na mono kema asinga kiechi kwa manene ya sae. Aso koli ya umovere na manyi ngao. Yaga nrete woto leenda na kutura aso umabuwe ito. Tose ni botambe. Na oto konye asa alionsi tole meiro manene. Umonguru oto iwe.
2: Umonguru koranche oto iwe.
0: Umonguru. Tukubole sobe bwao. Bwanche. Agusha sole. Aba mintu batu nyolile. Soma uye nseye. Na kiima aba yuri baito. Na bali wakule asobu angoiga. Tukubole na ino tseni aba sasuroti baito para warwaile. Na kiima Fatima Togo. Mwachinguru chumwera mna moyo. Munguru oto iwe.
2: Munguru koranche oto iwe.
0: Tukubo na ino balibansi para warwaire. Sijira ya mose yende. Uba enema. Nimiru yavo. Iwe nere. Iwe niwe. Na uba weni. Netosa yonsi kereso kristo. Munguru oito.
2: Amina.

0: Inchenke net mugaka kurutaracha ryo ndiye kestie chaji ninganje takotegerera egesa asama tukonsi aso monto monaisi akobera monto mpesti monto monaisi
1: nse samarieta kuru kukermesia mongina isaka moruri nse no monto nganje tegesa ngotegerero ndi ko monto muyo monaisi mo best kuruburuma taraza ryo ndiye
2: ni gotegerete umurubiryo ukanyika imeyige sayo.

0: Rasewarasewarasa ya chakire, na kama ujafika kiarambe kitakurasa vibaya sana. Karibu sana asewarasa ituri tukulia lere virengere liwia gombire bi Mungu wana nikachie tasa chitegochi akere na kanyaromu subati nyomba o nilichimbo libere uirire besa sumo chango kanisa bugo chiko ulirumu randia igali nere singe nchiyobo ruragate batiganya nyanchimbole chigambe kefuli chigaiga kabatigaiga abana bane bali. Lakini ande bono iko ikara after jinyenyi ra kanyanya chionzi sato jati galite bono ikana na liya kubuli lakini iti yangu nda aboli ingo buwata mamocho kati ya anche no musubati yoyo ika mamocho nga yara magoso nga yari mamo tegele liya ibire ngele biya gu mbirevi alege sa
1: hello
0: yes
1: mawa kwa muka
0: ee
1: wakile
0: mbu ya mono
1: ala hali ya kundi kuri nyaku kwa mama tomato
0: ee
1: Yondara teva iya.
0: Aha.
1: Anta wan sina bagos.
0: Ee.
1: Muswa ki iya karabu ata teki imbudi buti kuyonia.
0: Ee.
1: Tadi wata dinangku irandi ki imbudi echi.
0: Hmm.
1: Chukoru mochango.
0: Ehe.
1: Anko namo teva kintiga gire bagambe kuri nyumba bari gwanana.
0: Hmm.
1: Rumoga kuyo yenera nago sasa kuwa ta chimbodi sa to kanyenya ta ki jwone kyo medikere intubona e yusi anyenya ta chonsi sa to ingitare kanyenya nende mo atie kikinde
0: ano ga kitari kuira na nanda nyorenga musubati nando oni richimbodi chai
1: ya ya ta ko ni karu ta chiya nande tare go ta kuira na Bosi na bagosu ndo tari uri uya toko vetera amaya bosi na bagosu nyonyane hale nyagatagere na tomu mro ina gosata inga kichwona vana lago tubuse nchivyo sabaize sukuru igare konye nyaya ya mwane ndave kabwe samuate ya vasa kukatana kodia chinde na enda tuku msuwati una enda kowe varimo na enda ya kwa ilo chivuri ya honi
0: ok mea mwana ya kwa tanga msuwati obno pimete Tarigocha koira na ne chimbori eri akabere aho ni riri maoneti igoga kurite igago tebanga bibi ndio akona makosa niliona bwana aliweka nyama kwa fridge eyo mugaka ebi bichichi njatari to mutandao sana ereni gabe gete nyama iganye nyeta aro chimbori chai chonse satu akabege nyame fridge alegesa
2: Hello.
0: Yes.
2: Hello. Hello.
0: Yes, niko iwete?
2: Niko amboka.
0: Mbe ya mono.
2: Acha mo rita ngoro kutauro nyango ra mo. Mo ga amo ga ni go, mo ga ni so are ero. Mm. Ni mate ranga mo, mo swati na bwa ta magozo.
0: Mm.
2: Ati mo gena ngona ta ti mo ga ko ye.
0: Mm.
2: Akaro moro yo woko ni wakaleki woko ni mboli ba ile ko chere kanisa ni meto ba ogen ni no ataro mo tango yo le mm
0: okay no
2: mugata ba no mugata nera ga ta bo mo ju no swa ti ba ba ba ji bo nti
0: mm
2: eta ra ko nya ko ge jo fridge ko jo fridge ge ne yo ja ko nya ta no nya ji ti ge na o ja ga na ni ji manu ji ge ji sa
0: Okay, asanti. Geoffrey woke yao tanga alifanya vizuri kuchinja wale na watoto. Alafu mwanamke aende kwa pasta. Hakai. Pasta nguze mwai already nature na ande aende wapi? Mwanamke aende wapi atoke kwake. Ayeyeyeyo ya utokire. Alegesa. Yes.
3: Ndio lomolaria.
0: Muyande.
3: Mbuno
0: no dio que se está pagando el seguro. Lucía Magores
3: Gurima Magos mamá está. Erinde un cuale no mo ya tal o yudore. Con colige de voy a cabeza.
0: Mhm.
3: Y hasta que todo le queda más
0: más
3: bon.
0: Mhm.
3: Oma etende Kevin to isipongo zene ngombe bete go zene chimboli mbele te go zene chimbo pombe ke motike tra rendi
0: eh Mbuyande nga kiku kwa nale nesimi yago, beke simi yange.
4: Nani, naonde nesimi, nabo msegele, sobeke tege, saka, ata mito wakwete.
0: Pole kaki.
4: Ato kwa neta jiri.
0: Kuri
4: ogo sige togo anjepe.
0: Pole kaki eta jiri.
4: Bono, nabo sobeke tege, sayeto tegereta.
0: Tiganya sae abaye uburemu abaye chinguru enga kiyiga iyo musunte omo nene gotero wa divina nyamwa kana timu kirengo chikore gocha keroto gendete numero bulyo igorinde poleni sana gocha si familia mambiga yabono. Anyway, kefo njiri na korolire nae mambingia wa kire buya oyega goteba Thomas yago te omo kungu uyonero bwata magoso kwa njia gani erembo sagaki gosagare gokonya omo pasta oyega goteba nga ya bono ya itas conference stick yago tenga aishi kwa gari ya pasta ndani agenda menye gari yuimi tali buonega ona nanda menye gari ya pasta imenga girende go chabiya. Pasta igari ngotari ngikukura korere mangana emerubiru ya nyasaya korere gasi ya nyasaya nande bono nande nga alegisa
5: alegisa tambaga
0: nga kibono
5: bwa kiri
0: oye ningo
5: nande mitomani kuru hiliani
0: kiore raini yawa subati haidari ya magoza haidari ya magoza hibi rengere ribi ya gombi ribi obi abuto ere gochire ochire igo buna ngenda halegesa
6: halegesa san kwambuka to se juntabo kuru muguga iga abanta abai familia ne familia ngia wakara rende wa kota ko koroshie besa ngenge bakagore mburi
0: eh
6: ine no mane tali mburi kyosi sana bagurire telimo
0: eh
6: ono ko bagurire chekire isano dari yare ko babungaini boko bubungaini ngegero mukungu imoke nga pasta ngo nata ke tukugure gari mukungu amana ko imuka bugeka tari bari tari ko bori mosacha tari ko matevi kende era eta chire chira oni na chugo akuruero airire pasta chugure gari iyo ntetini ndino chinga ikabono maetevi ndo kende ngero munda ko korwa ko no nae washi ni mabona ike ingi bona na andre no nama sisi ni takuru wagu nga garu yete nga pasta chiku kuru wye gari nga iko wano ya masisi ni yaru wagu masisi ni tari yagu wano rende kerako le tebo kwa mochile inki rende na incho musacha mkobele balimo mkobo umuiti mkoyita chimbori isa to chinki ma
0: era taite timbori iga
6: ya uburo uma to uno ubwo nubu bari mugeto bakomusana na ndo gusogoita yani ngari bagari bajya guhita mukungu agahita kimburi gicyo cyisato ngo toro cyano ngana none arabonoga arabano rushirite akashira akage agacyare igo amo motena bete kuri aso mukungu no mo sacha nera kamoja gaitania ikigera bono eki sato cyari eki ayite gusa uki mukungu wenda irete umo pasta kagore gari ego cyakubugori abandere ire no ndi nyagitari irakorekira irara ndiye ki wona era bono gase le tipi ikigera ine western ne ntand ngo bono uki mukungu mbi yakore tabano mukungu tari muriri mono uno musacha bete muriri
0: okay asante sana evangelist wote abachimbuli chanyore tama kweli hata bwenere ti they got a death they didn't deserve okay bono uyigago tebaiga risa session omugungu uyo nenyasora kunywa numusacho uyo neshisha akolia akaidata omugambi arangirie ebarasa banyora morokereri uyigana alfano suvumilia agote banga mangana yo aumba da kere kwanza barangirwa motego nga ngatorore nga kyo mugambi arabakonye ebarasa yo kera abakonye halegesa
7: ayaliza ze wakire
0: wakire buya mama
7: mbora wakire ya maganda kwa watire na na tari sheraiza omokungu na bata ke tengo konya pasto yo ege ntako lete gari gulisa lansara ngeri umugako ya mbuli ya motevi ngarende troji pasto urange ili umotango nato kete kukole gari nyasa ega tusikio toire vinte bintu kwa tinche rende ya besa tuwale komoa igoro che toko ani mbuli ye toye turu chibesa chika ende kukole gari ya pasta kusenga kitoko kora egero umugako yo basa nge virengelo lino mungino yoiga Oma eto na bora nyoro mugako yonagwa tebe sakanda mutebi ya yebe se yere kando tira tunye ire kanisa tira simboli tibeiga.
0: Peli si emboli renge koni gwe ya mbono iga.
7: Emboli ya kare gosene ili busaba.
0: Tua kue.
7: Bono musuba tionago sate kubuli ya rebiye simboli kwa hende kanisa bata kwa nikiwa iwana ne. Bono kia kwa ro mugako ya tetaka nyora bono ukoli ya muna ale higa akana chevi renge na ziyo uita chimbole oma ateka ro mwisa lansira munga sangire ngana iye kwa genda buya bono muswa kionago sete no mugako nenago sete uita senye choko ile virenge na liya atambe maugona adu waringa enda kutiko menye gari iga ale kwa lansa baga ampe komo egera bana cheke renge na liye kemo bamanya kukore yentu baiguano inu na nko marembe gulu vya wano mga kwa iti gao mbire ndale merge vya veire vya veire mboli mba nyore
0: okay mboli mba nyore okay alright so koro kebande ogoteba ngangaki Omwanchione aonie mboli ati agorere pastegari. Omoikoyu obwatete omokungu noyobirecha. Omokungu oyunere olentete amatemwa yoyogoita enibo asomogaka. Omoikoyu bwoko bakiere here na pasta no yo biricha. Ye? Igago te wangere oino muika we kimbele mbele. Na ade goetere kimbele mbele kega na kikiagere tebono umogaka agaita akanyanya chimbo liye chika chionzi agatabalinda lionzi ndi tutaka kwete tikatonya nyetoli chionzi nje tingo na kogora bintu dabe ka iska bintu bya ne mwe bangete nga December bono mate December mbuli ekoni ku eba sechito ranya rale api mate December nga December mbuli yega pake so ki 12000 15000 12 hapo 10 igonoroche bono musuba atirende oniri teka nemerongita to naisa to igoro yechinsa isa naisa to chebona mambige saife mo tegere tengo bae mwenye getinge kero tora sibara saye to yelitko ya rero ene kero boyongo kwenye oligoro ya cheza cheze yego kwa libagalio kwebwera weka chishilingi chiribu emye ya mo emambiga ya bono yego kwa libagalio kwebwera up to 100,000 Kenyan shillings emambiga ya bono na nigere raise sana okogenda asisimi yao ya koboko obate star 779 hash kero kwa batiri star 779 hash chora radio station ya weyegi saifem kura buo ochore cheza box kero kwa chore cheza box na buo chora katia box na mbeye mogu ika na mbeye enyo alira libaga liyo kwa umogui kwa teroko iga wadivi na nyamuaka na timo kire kubachire bonzi ya wasiriti ava muabu.